na marang amatin ng umritin sa chichit na rarandar ul madal kundurin marike marang diang ulang kayo oyora marang kukurut kundurin mara chichit na marang kaperwala.

Ech, ngiphumele pholileyo. Ech, athi bathi angicule imeyo. Gitsi meyo meyo. Gitsi meyo meyo.